Nong sendang yen, bim sana geda nan be chaku yu sibi song shedi na sena chup tang tang nesi na jugu nan chup e jeli na muti chay na lingi la chaju sibi song shedi na sima lhan zong la geda nan be rang yu cho lo lo ju sibi song shedi na kisi lingi na song shedi jugu nan gui gong mi na muti chay na ngan chui nyang puni li chen ki te ji kubang dan ta jindie ji di kong yin di bu chay gyu chay na li chen na shuga pe gyu ka su yin la kumi di a yin na yang ya shu gyu yin na ngan chui nyang puni li chen ki te ji kubang dan di na li hu ye 国际出借金额对你国坦出借松额你出出出借你国连我刚刚坦出借你给出对对应了今天记得明年呢CTB个生产情CTB年不年信他

0: Nei, kham sa.
1: Kham sang sa ko tele.
0: Lo, sa ko tele chen kha shu ina.
1: Ogen a ho ga me yin la chok ogen si gi yula.
0: Lo lo, ni se. Ogen la le se na chu na je ina ti ti shu be. Pe yin de si la ge da nam be. No bling si be su se di so ya pi ni ina.
1: Chu se a no no bling si be chu se nya po te tang to kya la chen ta che kya la che ba ti ti na ge kya la che mu ti to jo na ge kya la yong to pe yin la.
0: Lo lo.
1: Na te chen ti
0: 괜찮이

0: ni kungam sa
1: kan da ge ang ti tola ge la sam sa
0: no no kam sa a bim chi ge la ti din le chen na su nan che yin na ti ti su be kyen chen la ge da nan be pho mo pe me me to si ti sa bi ni na
1: le ze ge la to che pho mo pe ni ni to si zung che di ni ra tha na tho ma ja rang ja thu so bi la
0: si za la la
1: le ze ge la dang bu di ge la lo tho chi ke din che shu ju da
0: ཁྱི ཕྱད མམ གསི Nese, lolo, kina ye tumchi shpiro nala?
1: Nese, gila.
0: Lolo.

0: tanda rang bigu na lo le tip chok tu ye za ani kya ngwe le ma ti be su che bi ji ba
1: ji sha tanda le cha ga gang bu de de bi ne ti yin ring ne ye che she ni si ne gang be sum sum gi bo ro li ya gi ba gi ji ji de dwan
0: che zang che ma shi cha ga dun zu mang che ji chu gi li ya chu ne che za ani ti yang kun zu gi
1: 秋节他们能行去切着观众忙切去哪里啊春天七个月子啊你去哪了了拍着村子去对了叫个来呀里呀开去去月给人是吧切着第一年来年落地进了落了呀俺就第一年了秋天啊这就怎么把秋天他们是没呗哦哦第三对切第一年 查看给下给拍了呀只为刚来了别的节随不及时接着吃下
0: Che zang che, ma shi di kwa di, ngan zho le lop zhen chi na lo le, gen la ge, pe zhang je, din zhe si lak ba cha xa ba yin, chu ki le ya, zu gu shen re che je, duk si chu ki le bi ya deng du zang ba, ani chu xie zha sim tu ma re, yin le lak ba, zu gu chang ma lo pa su jia je, din zhe si che ba yin, ani chu bi ya dan ya ge, shuk zhe di, che ru zhu gu rin sung ge, de ya din je, cha ka gang ba de le, zu gui ba zhu li ya chang ma ki ba ge zhe yue zang, ane chu na lo le, chu ye ge du le, kyo wo che zho tu zhe zhe ba.
1: Shi xia, chu ye ge du, deb deb yu ne le, yang lang ka hang zhu du zin ba, yang ka le shi zha tuan.
0: Che zang che, de yu ne le, nga rang zu, mi ki gang bu da, lak bu dun zu gi, zu me wa li ya, zhe me bu di ya, yam zhen chi zhe xia zhe tuan.
1: Shi xia, chun do le, chaga sa de mune kya ya le je me cha pe cha sha ne gung ge cheng ya gan de le kon zu chu ge u du mo
0: che za de ti de kon zu chu ne che su ho le chu ge le zhe bo ani nya da dun zu da cha zhe chu na le ya kya ge da yu ge ma zhe mi
1: che za wa le di ne le ya gung ge cha ga chu na zu che de tu du su su le kya ni shi chi ge
0: che za de yi ne le chaga gu ran zu su su ya pe ji chang gua nu bu din zhe che che kyo ge yu ge ma ri nga ran zu lu gan na lo jing bu di ge chaga dun zu chang mo lo kya gua ge ne le dun da gu ran zu chu yu se ngue le ya de je na lo zu che di du gu
1: ji xia de yi ne le ding ni ge chue ba che bu chi zhe bo
0: che za
1: den den de ya ge m zhe xu ge ji che za ng ni ge ren ne ye che le ge zhi chi ge
0: wo zhi de che ne ye ren ne ye che le ya yang ga ge zhi chi gu
1: ying a
0: cha ga gun tu ge chang an la me zhen be ge m chen kang yin na
2: ti ge m chen ni cha ga ki lü bü tu qi mang bu xi yue ta lü ding tu chu sim ga wei qie bu tu bu xi jiang yue ti ta la chang er guo bi ni bu yue qia ga ji ju me ding tu qi min cha jin yue la qia ga ji yun tu le xin qi wei chu du yi qi min nan ki qi ti lü shi bü qie bu tu du yong bu chu ji ti da qie qi qie bu len ba so mi xi gun tu ji ge su qu chu jie ti 其科物以垂直来托他与人出结子恰恰以绿定的垂直讲其托中的人贴定恰恰的出成为难途各种案结结难长为从那几个密室安嘞但其对定这一不是亚米恰恰的绿定的垂直来托托中国是吧
0: 최전체 무시가란주남규사간다딘제나러리야 차가그샤사가주두 차가그샤스야데야 셰즈몽고스두르동아
1: 체자 다 창아기님실이야 최베 속자기 류빈나러네체 진루톡부시사냐 체토유자 안디 창아고토유자
0: 체자 다딘제스셰두 남규 나란주 미이네레 루시크 제게 갸거유노 캬야디 뇽요리스그도 다치드 수구 칠루세야디겔레 최송체 도구유브자르드웨
1: 지샤 턴돈레 페징 군주 포트다 조유브지지동아
0: 최전체
1: 남규 안주 공개 수딘젤 체분유드 좀발레 카세게 디 차하게 부리스 체제 승문도괴
0: 최전체 뭐시 chabu tu tung di zhe nyu tu zamba chabu da ya chagak pu su be tu tung li ya kong li kya ba chok

0: hangtu cazu wu ngang guo zu xin. Guangji tonan qianpu qi bi ding zui zhen du na, songwen yu xu zhuhua ta, ni bu le zhuhua ni war zhen du qie ta. Songwen yu xu zhuhua ki, zhen gar ni du liao wo tuo ni zhen ya pan pa qie xin, ang tang bu lang bu ta, ni bu le zhuhua le ang ni bu tu xia. Gap di sen chuk pung bi za tang gang zi bu lu di xu zhen du di ne, jin da chu bi ci ni xu ni guo zu bu ta. Kyun bu lu zhuhua xu gu, zhen du na xu yu la. Zhen du di gang zi bu lu gu ni, xin xin ta ge hong le ge di, lu zhen bie ri qi bi di bu zhun ni. Sa du gang zi bu lu tui mu mu yin bi, yi wang chu xu ngon ba qie yu la. Mi li ka war, zhu hong bie ri ta nyam zhi le ngar bi gun di yang dang yu shi. Ding zui zhen du ging yi mu, sa ni sa do tu, nan ba chu xie tui bu ta. Dian mu wei te mu di zha ta, bi zhu so ki, nam sa gang wo le qie xi. Tui yu, da bi zhin ki, sa du gang zi bu lu, dui mu se bian ga, zou zi pui sung cok bu gui xia la. Xie ling ge, ni tui dui ma li yin le, ta sa le, cao wo qiu bi, nam xi dian yu shi. Xie sang, ta di guo li ki, ta qi zhi yu ne tui guo li yin le, sa gui bi, rang yun chung nam xi di gong di, ni zui ka ji, gui lu na xia. Gui lu nan bi, ni zui tia li yin le, xiam le, yi xi yang xia lan li, sing nam bu cuo, mo zhu nang shi la.
1: Sengalingi, Nichia, Talul Hase Yaga Chuze, Lok Kongmale, Tua Yume Gorji Kinki, Chobu Mambu Siyoshi, Tidun Inna Sakubi, Rangyuan Jun, Namsi Likuni, Sido Chibarsina, Talul Dawa Chubi Tsuntu, Hasa Chungir Ki, Chanyum Chuze, Gundin Ki, Tusungli, Shishidu, Lego Tsa, Chukzam Ki, Todu. Ina Minge, the Ship Telling Ki, Natula Dena, Talul Chuze, Ti, Lok Kongme, Tusuntaduna, Hajan Towe, Kwonsu, Dogimindu. Dawa dunbe cei jingyi, rangyuan jo namsi ju ge yongzha chebe namsi nyeshu kejian le yaxibayi na, nguan ba che na, dawa dunbe cei nyi ne, cei ge nyi para, zhong yong ki sa jia maa che wara, nam ta ne, jimba nyung nyung ko yu ta. Nog ju ta, cham doi cheng gu, si zi sa jia maa che wara. Lasa, hyo ge wu gu ta, sher gu jie su, chui zi to xiu, she shi du, chung ne, ju para, par gu yin ba ta. Zi zi ka ji, lu gu gi, tui zong gi, to xiu le ge gyu re du. Ti na, lasa ta, ji ru. Hazi, Yezi, Namling, Zetang, Chuangye Sosu, Chuze Toshu, Shashidu, Sumjuleke Yurido, Tamde, Namalhengezo, Chengushuya Zila, Tangbo, Maungbe Nisena, Sinkuizoro, Guntu, Nam Tangbata, Cherjubo, Tse, Nundu Chine, Seguru Zelang, Tse, Gordu Josibe, Sinkara, Chu Yang Sidanguki, Niba, Chuze Guntu, Toro Chimbatan, Dune, Tawata, Gamshe Ganchiro Josibe, Nakzetan, Zadanki, Mesun Letun, Yabujoguki. Sengnam bucho, jukdu nga nang chungyam tu tanda gyab tang gyab xinbi zemling pungbi gangzi bulu jindu ki chachin liya gyunga xinandu. Tiyang Faransi namba ge ne ge ge nga zeche ge ge nang la cu xa xibze nang tuyn nima cilin la ne lingge cho ngudru nang zhi.
0: Sengnengi, Beijing ki tu zu ji zi ngay nye li yin la. Chino nye dung zi zhu lu aga mi zemling pungbi gangzi bulu jindu ki. Ge xa ji ki zeche jindu na li yin la, Faransi yi 整个季度来往托内营呢巴鲁古里南巴尔给内如果在这给那个随下但针对军总被推了营呢穿你给波罗季江没准备了营呢整个来往独路来往也不是但这面各个营呢没办法配以波罗季路的就当凡是南巴尔给内营呢人不给半人不接下
1: Sengalingi, gup kongme zemling pungbe gangzi bulu jindu na la ang tangbu topgen Argentina ruka. Talu, zemling pungbe gangzi bulu ruka zeta juzhuk na la cuxia. Xibzhen nang tun, nima cilin la ne, lingi cho ngu zhun nang zhi.
0: Sengalingi, jinda dunbe ci xinyin ki xioba juk zhima ta be agami zemling pungbe gangzi bulu ruka zeta sun sobdun ki jindu na la yin. Gup kongme zemling pungbe gangzi bulu jindu na la ang tangbu topgen Argentina ruha ki tu narwe gyadu gyuze yinle sumdur ni ki tohne Fedelingzhen gyagabli nambar gyawda ruha zeta churugu nali ya zuxia Dade yinle gyagabti ni ki zanun pungbe gangzi bolu jendu nali yinle chedin tangbu yibada Tabara Argentina ruha ki zanun pungbe jendu nali yinle Afrika bolu ruha ki 真多处理的

0: Zamling saja kalau syukur bagai lontar lisanji sengal lagi. Tanjat kungkam san. Tanda kiran ke sensi lisan diambil na banyak lontar nyetin lekung ki cijo bagai lontar lisan saja kang sejagi jundam lisan dili. Ngal lontar jumba tarjat yang bini. Di lingk saja kang sejagi jundam lisan di thali diambil na bagai mangzu jujur cewa cegi jabu I jujur pu nangsi cikda cecis semsi nangsi diambil. Jungku jagjian zamjung si kungdo ki. Chungwa damgyu siyaag zamzhung di liu gyada chumye dunba di gudri shiyu. Zamzhung di yinbiyin na chunggu narabgi zombabu shenna andan logan rungu zambadan jilu jagdonggu ki dunju dunsum lolo ya chungwa damgyu yigyur chok chunggi buyir ya yigyur che chabay jil yinbiyin na bionjong mimang bidrun kangne barting dangbo di barndib che che bidrun jebzir isha. Da chungwa damgyu ki liu gyada chumye dunba di nangdun di ngosma mashu kongli ya Nyele ya nganang zunyam do sali ya, chungo damgyu ki liu gyada chumi chukba di nangdun li ya, ji zhenji shubi yi na dendren siri sha. Khasa chungo damgyu ki liu gyada chumi chukba di nalwa li yinba yi na, gangkyo chuzi jen dai zung da li kui kuni ge, gongsun sheng cai ga qi ni gongsun sheng ni ca du zamba, gongsun sheng li ya gao tang zhou li ya song jang li ya tubi ne zu di ge se she jeb riz. Gongsun sheng song jang ki Makro liyan drogo ya ki gyumtsen xe du zanba gongsun sheng ge da so so drogo gu yub yina nye liya gongsun sheng ge gigan lo la liya gongba shuku gu yub ne lo di xe beris. Khonzo sum nyamdo gigan lo la gundun liya da gongba shuka chin beri dili gigan lo la ge lega di ani chubji ge chudo ji nyambe lega min zang gongsun sheng liya gongba ma zhe beris. Li kui ki sem nalo liya Lobun lo la se je, gongsun sheng lo da chue ni gao tang zhou liya tin zhou ya ki samlo kho je. Ani, sem daga rang liya dai zung gu guo liya, lobun lo la gokso dong ga chi ni lobun gu u liya dar xu je chek xia dang baris. Yine, sem yu len deb chi liya san yi de ya lobun lo la nyam jia zhu jia meb je je de yu be ma ze lobun ge gongsun sheng Ni gao tang zhou li ya, song jiang ge mak ro li ya dong ya ki mu tun jebe, kui jebe ma zhe, kong zu sum lam sang gao tang zhou li ya, ge chuk ri che che xie che, li kui lak re gang li ya, der ju ni, ni zu chu de ni, li kui ji zhou si xiong ge tua ga yu je, ji zhou si xiong ge li kui dong zha zi ni, jin sun jebe ma zhe, ni nye da cha tak ju dan ni, sok ju zong ka na ro li ya, ju xia be chan bu du. Kasaan shu sabaris, da dari di shugo nechu kandre chungu yume mutu je maa shugo yinis.
1: Gya pyu gyuri pyu tu ngu sungwe, Zhongku chakjian zamzhong xi ya ke, Chungo damgyu xie che zamchu di, Gunki nye wang gugbe gyur gyurji.

0: ni kungam sa
1: kan da ge an si so la ge la kan sa
0: no no kam sa a bim chi ge la ti lin le chen na su nan chei na ti ti su be kin chen la ge da nan be phom be me me to si ti sa bi ni na
1: ne se ge la to che phom be ni ni to sin zung che di ni ra tha na tho ma ja rang ja thu so bi la
0: si za la la
1: ne se ge la dang bu di ge la la to chi ge din che shu ju da

Sasdang dembe sembobo lingge tsem dili tanda nam lingge ne sengu chobe le zendi ni phenjong longching ngin chin le khu phege longching ki tsem le che dawe gi kurkhang sib di ji ngan chui le zendi nin dar tsem chu su chu thang kam sib chu tho phenjong longching ngin chin le khu gi phege longching ki gui nyum ji le wo ji cha chu thang lak to ka ba ki ngin che chu ri jin di tho ne sen to bu yu be Tengye ne tuidutu manzui li zhen sen gyo ya gusu shu yin. Sengye nabu tso, tengja ki cemu chusui chutang gam shibshu ru nyam zum chung war ga chuchi. Tengye rishi nin ji ki cove chi zin le yu nang di. Ga gyu chak dan ki sem ki chen jar ri ri. Ku mu nyam chu shu be zam chan mi ri ngo ri nang ne sen tu be dun ba yu la. Kye ki kher gyan tu ne be lu sem ni gar chi chi shik tu gyu. 日瓦阳说

0: Makchi sumbu di jiega tae kaane tabriyun duyun la duyun baris. Pacho gi chawu makbun gu ki ne nga taan kar nga jie kibiyun goyo baris. Rudar ki gochi ni kao tang chow ki zokyung ba kao lan di makbun nishu sumchu sa jige kor che tabriyun duyun la yuwan che rudar gomyo ki de yo baris. Kao lan ki chaluk di kante jo baris na xie chung ting la mudik zar kien che simchub jen ki chakwe tse ka kuyun along jewe chabli sirwe cha Mokshu yanyan gyache sukrinzi, jinri kienbe kolam yurin kun, sengu rinden kera sarpa ching. Lagi reji ngowe chimchim cho, yungi makta ngarwa pundung cha. Tinte cho res, zokyung ba kao lan tabriyun dunli ya dunni ngarshu chimpa chayna kar shiga yo resana.
1: Chuzi lingi jagba giranzo, yusin dunli ya, zingri chego sengu yuna, genpam takcho ya chi chego rimado, boyo chimpi ini poko marda.
0: Duskada shiga yo res. Sung changa di
1: kwaani kumaa ko tsarjaa ka sui chuka.
0: Tuskde shiabda chani li gung chanda huarunga dung chani taliya dacha shuni yungo ya duan chimbaris. Kaalanga thombda ka kye chimbagin
1: chegundi da zinga zhonya suyo.
0: Tuskde shiadu zamba yungin gondombe rudar naloa ne shuyun hui sinyegi makbun chitachi duan yombaris. Diga lakwara ra reti reti ki ta ngarma chi shuni ane yungo ya huarung da zinga yonbaris. Kunin zingmu len kashia che chadu zamba huarung ge da kachi lukwa ni sosu tabru nalol ya pyo zhugu yoris. Xio yon hui ge di yinbi na yuji ji yinba ha maqob je je. Da la deja xiu ni redi cha ni desha dengi yoris. Huarung ge da ka deja ngor da ni dashu tun je kachi lukwa ni daji kibdu zamba xio yon hui di dega ni gudin lo je sabaris. Cho niigi taru ne ngargaya kibi yungu yoris. Kao langa daya gane, neju di thomba daga kondra chimpa sani ngaru gane jensen gi rimunami naso jingyo gi sangjanji keni daya reji len sum dungbu daga chujie jengi lama gi bungso digi gili ya. Lakbaji gemni jimunamla kieje nime woyoto su jimni sashi changmulo naugun su rugu yoris. Dine kitita jani parjan daksila sokwe jansan dukwa jan mungu chi mulung gili ya su kye yungu yo res. Sucho ki sungjan anjo ga mamati ki chishi kitib jidu zamba gongsun shanga daigan redi shamni kapti ki maati gili ya dini. Kani shubi shubi jaje tunga gegi gegi posh. Duska de kye kib daga redi ne sarwe gamni jansan dukwa jan di ki sengi sengi cha je tabirun dini ya. Sādhū yō rīs. Māmi tīkē gā tātū zāmbā tīkē tī shūgū bāngyō gī tāksī lā sōgwē jēnsēn nāmē nā sō yīmbā rīs. Jēmā tā dēni gēb yō nye gī mālūn tī yē jē tōyā mē bachā rīs. Sūng jāng gā nē chū tīkē tōni lāmsā dēchā gā kāpchō tēn jē anī pā pūngchū chī sē gā tā tāmbā tā gā māmi tīkē gā tū jīg līyā anī pūngchū chē tātū zāmbā shūgū tē gāsā gā līyā mīshī tā gī tā ane ruso su su darcha tozu paa su dree je zingri jebe nambia khangde yo res. Kao lenge trawa tsubzu je ni tuze jengi lama digi ruru su je katoon nalo liya chishi geb res. Sung janga mabung digi katoon ki gondra liya le du zamba kao lenge jang sam ya te ni kargo geb ni. Ane kar ki jeri ka ne jik dungma ta doden je chab bam nang shin yu yungu yo res. Sung janga Da tong karanga tongru chu je mabung digi chirtin gemni gargebris. Midang sanshi chidu zamba sungjan onjol ya gyaga chenpo tabi yubdi haku guyo res. Dine uga nalo lo ni gyaga kungsun shengi tuze liya. Doyonga tozu tang mangmi digi liya ane jage tokru tozu shamba yinbris. Sanga namba tso. Kongla namba tso zanrubi di yinbi yinna chungu trakchen zamrung shi kongdo ki Chungwa damgyu sayag zamzhung di liu gyata chumi dunbudari. Diringi suja khaang sayag zhungdam lecen shunzam daga shiag yin. Lecen di zumbrik dang chungba drachor chiksu changma dargya yambe dang shibshir chenggu na nye chiden bencho layi. Ting di lecen shu cha.
2: Tanda ni bichin ki chuzi ni shu zepsi dagda zhi. Tanda ki gi sengu chukbe lecen di ni
3: This is Hello, Xizang.

lakta mechibar, kane gecha shuki yobar, nge rang tona chung. Gabri nge ki, gecha shuki nge ki seng tu langne, tenzu chotor lakba cheng tu, konzu jishik shuki yobar ma shimbe, sem nang ngangda hachan chenpu kiwe na, nge ki kyang chotor gyushing lakta jitub cheru. Nge ki jishik meba shenki ngarchi ma kowe, nge rang rebtu chwene dosye gezer ma cheki pardu, gejur wujur kitir ngang putu dedu suki. Nge ki mama elar duanja shubate kongla nansu tangwa la so, nge ki chebe changye tenzo nge rangki shinki yu. Nge ki lungdian sinchi simnang nonggyu chenpu ginaya. Tichi nge ki chaju tela likju dongyongwa ting jikyang chenki mindu la, lo la mpapa chungse chungna lamsing chungye gyalang chiki yu. Titu nge tang jemi zhokin rokta nyi yubali, jingni ma chenki pomu yinba, mingla ma za Washington sirwe miri nagbu ma shikdang. Jikshu ni bel sirwe sheki nage shik yinba tini sheki zeta shikshi. Ma ze nge ki lakde tun sewar do ni nge ki jishie changma zhubki yu. Nge rang sokbu tangla shishu chiwa ta, chendu tang tondu chiwa ma se, jenze la samru ma tang war, pomu ti la gangda lakda chikyur zhowe na, pomu ti nge ki tumcha la jikne, nge la zuba che mepu. Nge rang lomsim chi la rangshi ca xing, ta na gengdung lekdung che gu chung na yang, rang ki duelo gongcham dene jua ma nyong. Nge cho nying kang sui tep ki nang tu pak sen ziwa tang, guak fi tak ba, kyak shu so wa, jikur sik ba, chamu tang chati jimar la to derwa je che ne du ki xu. Kimcha tenzu mila zhangnam buzam yang mechi bar, nge ki lakba ne se sawa ma se, ka la nyenbu nge rang chi chi che to ju ki xu. Nyen shik la, chati jimar chenpu shik ki nge ki lakba ne zhuma zhu chik chua di nyurwa nye tu chwe ne sung. Chati jimar te yi loku chi wang yin si ti, nyen shik ma chen la ki sek car zam yinbe jikur chenpu shik nge zu chua di, xing pong ki pa tu kem ne zang ta sebe, jesu nge rang gyukpa tse me pa shorchu. Chati jimar tila yang cheba tinja shik po yume ni meshi. Chati gati jen ki me limnyo me sar chasang sukyur gashu chi. Nge rang me to dukbu long tu te yi gonga tsuewar zhugyur xin tu ka. Nge ki ma zar, nge rang gonga tsuewar zhuwa yin shi ma meshin gyang. Nge ki la ni gormor jarde sa la xa ne, za zub ki tse tu nge bu gormo shik tsue tu zhugyu da denpa zamki, ma zi lamsin ha kukita. Kesi tep ya ne nge zur gonga shik nye zi, gonga ken ne, gewa ina gonga chakki re ji nge ki ma zar lakta chiki yu. Chubung gyak se rima tang, da so se dara tang, tatu nga gong oma jo se para je teta changma, ma za tang nge ki zemo cimmi zi sa yin. Oma jo ken ki oma jo kub, nge zui lakba pami lu la changdu juba na, nge rang chana ki wang ki pami lu ki kasar lakba changzamri chebe, pamu di cikba suyne yungme xie ki drepdung chikidu. Yishu chonga la chaji chikudini, nge rang lu yi cimshu ki chawa shikri. Khonsu chawa jishik cheba nge ki mishin kyang, nangwa ki be ngangchui tiri la, nge rang hajang gabu yu la, lakbar du nge zu karwa duchir, mi genpa zu, nge tang ma zar ngenpa zik zi ra di ki xu. Nge zu mi genpa zu lekar guwa ki mangbu su na yang, nge zu ni nangwa xin tu ki. Gabri kong nambi nge zha la yang, chi xim zhe zha takba tang, gyunchum kambu zhugba suwa che tu zhugba tang. Gabri tatung kimpyu denki se la tikba nge zha da tu zhug ki xu. Nge ki kyang xien ki lemu che di usu gi ki yue kyang, nge rang ngoma titar chi la zhuwa shik minda, chuku xenda nang xin namma se kong ne chitsup ngang lang di usu ki nang du lakda chi shik lu yu me la dan du ki chana chimpu tinja rang yung ki me. Ma za tang nge nge tocho chanyam shi. Dawa dunbi chetup chi we chi chu shik la, parkyam uwa ki doke ting du na chung pomo nge de yu bata. Lo na ge gu zam la sunbe pomo genpa teye xe zi xing na xin du nak jing, te yi guo la ju zhuo ki ba zhuo cop zam cop zam kang sab le ne, tenbi ka zang ji sor tang zha war nang wa tini ma za Washington kinpa tang.
lona chula sunsam ki pomo chungwa longwa yinba, shesi tongdar kala chalu serpo sulu yinba teni ngay yin. Ngay ngay shokyu mechung chekbe yingla tsu ne yunayang, mirinwar nyomne zendu mebar turbe, jutro tang shenglo kangchung tu chekshinde. Tini ngay ki chimzi tempi kazan jisor tang jawe ma ze jazub tenzo chekbar jutu, pomo ti tongmar chekdu mechukyang. Jesu go gursu. Yinayang, gila gilin shibadar, teyikyang chimzi ngay ki jalu chekbar yungne, jat sumpu jik chek tsarzamla, dib yaane gima tuto du pipe mato, ngay ki jalu shumi du zhuwa ngay. Ngay ki rogda xianxigni, bel shi bube kitiri. Tini gaxin kwaqla lelu chiwe, mitab ki xuasu ngay gyur gawali, ngay tang nyamdu kangsar zhugimhe. Ngaygi tapsi yugu tila ngaygi lagda limnayang, tini linxing mongla tatung yakwishik zhungi mintu. Gabri ti lupur chongjang gyaching, zhuwa ni lu yung chukzhu dalla, tini laryang lozi jikrimki zhukpur dedi, chachiwishik zinzi yueba darchi. Ti tedar chetun ji yin ngaygi mishin yang, ngayrang kongzhu langne mutu lebar mintu be tila nidung catakju tingri dangzi, Ti ya lang di gyongxie jik chi xin na li hongzhe rinyi zha ji mi tib ki panir song ni lar yang nye ne dui bhi. Nye ni nye we dub la yi tang che bie ki gen di xia ne ma za cui war zhu gui tu ki xu. Na su che tu ki de tuan na cuo mi ki lam tu xie lam mir cha la. Ku sim la wen nang mi bie nye mu ten zur nye ki le mi te tu che ba ti da la chi chen chi tu gyōsīm hājāng chīmbu gīgidu. Kōngdu lēngi nē sēnshī nāwa tīni, ārī wēnlōng zōmkēn mā hēlīng kēlēr kī rāngnam zōmrū kī tuā nē zāmbē zōmchōng rīngchē, ngē kī cōwē nāmtār shība pionō nē pūgē du pēpgyūr tāng zōmchī yāngdiyōn jē shūba tī liu tāngbō tīshī. Sēngi lēngi tīng dī lī zēn pūsīmbayin, lī zēn jēchū tāng jēchū nāng kēni gēyāng lā rī, lēngi shūdēn jāgu.

0: Nei, kung am sa?
1: Le, kung am sa le.
0: Lo kam sa, chel kha shui na?
1: Suna dob de sa le.
0: Lo lo. Seba gne na la?
1: Chan da shang le ya de.
0: Lo lo, le se. Sunam dob ge la, tini le se na shui na chay na, chay di shui be, kien chay la ge ta nam be, po mo pe me me do, chay di so ya pi nye na la?
1: San thang do a zirang bu ya yin le.
0: Lo lo.
1: Tene di ajwa san de, di domo la de, dendu la de, si kondo le bu ya yin le. Tene di, nde, dadu we kasi ne, ta dunbe tse nying gula, thang tse ji gula, binju tang chonga gula, ha kuje, chongzui kwa shabru jomu pya gula. Do zirang di yami kondo shabru jomu nang to che shu ya yin le. Deneng kondo le mi chashiye nang su kunde, chada nang su le.
0: Lo, kira nge le se na chwa yu bji su ra na la?
1: Lo, lo, ten to che shu ya yin le.
0: Le se?
1: Dena aji ti ma lesal ma jingme gilaw liyagal shim den chale nang di dan denja thol thosu nang shiyo yingil.
0: Lo lo.
1: Teni ta langgur shi day donge ande jo baji de day chi den de yoga. Kondule ta namshin chadu pin ta thosu nang shiyo yingil nanggur dungdi.